0: Quảng Bộ Bắc đây, quảng mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn giang mở sống.
1: Yên nạn xin xuôi xung là khung sạp đá. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc gà ai.
2: Yên nạn xin xuôi xung là khung sạp đá. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc gà ai. Sigam that guy, Copswam Shani, the long touch by Dana, Sigar Jomdong Nigo. Wang Ning, Wang Yubo, Re Mondo, Wonung Boni, Jong Sra by Ta, Yuguan, Sanchagramu, Glocom A Shiga. Mondo, Tong Ton, Pong Jong Pong, Arang Lamasom, Laksan Bong Li, Tushmat Pong, Quimin Gopo Pong A Shiga. Then in Shadam Zala Shong, Mongdan Ding Ta, Brobro Shang Shang A Msha, Gdim Li, Rijku, Wanjku Lang Dulu Sai, Nguai Shiga. Miwa mong America mong lo khom ga ni daning leman mong dan nang bo thong lo thong lai mo glona lam phre phrang khla wa ai shi ga ya shi ga ti da phang wa sna shi da ji ko shi ya shi ni go miwa mong number malish lo khong ngo na jong sra boy re mong do rab do mong do wang ning mong do rab do mong do dao mong do wang yu bo mong do rab do mong do dao liu hong jian re mong do wo nang bo ni go Kwe min go jong sara pe 30 gram kratwan na tong kong mo mdo a akyang mzon mdon mi chasat ni rao jom shin kaja lama ai. Mong do ding lo tam ai jong sara tie 10 ban mo tam sa ni pang di poin tue tie siang na kolom kong do shman jo dat 30 gram dat ma ai ta nga tong kong mo mdo 10 ban lam ta na akyak zun yan lam song jong kan klo shtup kratwa ba di a 10 ban kan sa dara kum zop kan klo shtup kratwa Yang lai gja tie msha shban shlat ai grito molit kan glosh do shin shban pa jim sha mi ji sat a ja awa kosh bra khat wa kun mo khat rai tung yang shi gut pan shlat mo tung yang glon na mong jing sha ni min mo ai shin shban mo glog ja ra ai nga no zun jin dat ma ai